0: ay yung pong parking ay required po yan sa mga commercial. Eh, siguro po, if there is a need for an amendment, then I would recommend to Senator Lito Lapid na idagdag po yon sa mga yan, subdivisions. Yan. Baka makaganda po yon. Either an amendment of the Magna Carta for the homeowners or an amendment on the National Building Code.
1: Eh, paano? Eh, sa mga barangay, kamukha nito, mukhang sa barangay nangyari itong tinatanong nung kabayb sa atin.
0: Lahat po ng residential, dapat ma-implement po yun. Mm-hmm. Just like, hindi, kasi po, kung hindi nyo po kayang mag-provide ng parking yung sarili,
1: huwag kang bibili talaga ng sasakyan.
0: Huwag pong madami.
1: Huwag madami. Let's talk about sidewalk parking. Is it permissible?
0: Hindi po maganda.
1: Medyo gray area din yan, ano?
0: Opo, kasi hindi naman po dahil nakapunta na po ako sa Japan. Mm-hmm. If you would see in Japan, hindi po ginagawa yan.
1: Mm-hmm.
0: They really allot the sidewalk for walking.
1: Correct.
0: And Japanese, meron po either a bike or they walk.
1: Sa, dito sa atin, naka-sidewalk park na, naka-double parking pa.
0: O, yun po.
1: Walang gusto magbigay, lalo sa mga resettlement. Ayun yung problema
0: po.
1: Eh.
0: Yun po problema. Kasi nga po, everybody wants a vehicle.
1: Mm-hmm.
0: Kung hindi man po kotse o jeep o SUV, tricycle. Mm-hmm. O kaya po single.
1: Mm-hmm.
0: Everybody wants a vehicle.
1: Okay. Before we delve into the impeachment talks, we have a Dear Attorney Will right here. Dear Attorney Will, may pinautang po akong kakilala ng 80,000 pesos para daw to sa emergency ng pamilya niya. May usapan po kami sa messenger na babayaran niya ako within 3 months pero mahigit isang taon na at puro pangako lang. Naka-block na rin po ako sa social media niya at hindi na sinasagot yung mga tawag ko. Meron po kami mga screenshot ng usapan at proof ng bank transfer. Maari ko po ba siyang kasuhan kahit wala kaming notarized na kasunduan?
0: Opo.
1: Ano ang pwedeng gawin doon?
0: Kasi po, pwede pong ebidensya po yung through the text.
1: So you don't need any black and white to prove your accountability?
0: Hindi, admissible na po ang electronic evidence. And then you send the demand letter to establish that you're collecting. Kasi ang pagkokolekta po ng utang, may prescriptive period po yan.
1: Ah, ganun ba?
0: Aha.
1: So, ibig sabihin, attorney, kapag there is a certain period of time na hindi ka naningilang utang, hindi ka na required magbayad?
0: Opo. Pag po it is in writing, 10 years.
1: Oh.
0: Pag po lumampas yun, di nyo na po masisingil.
1: Talaga ba?
0: Opo.
1: Uy! Uy, makikinig ba kayo? Kayo mga mahilig magpautang dyan?
0: Opo. Pag po sa, it is proven by a check, 4 years.
1: Sa check eh,
0: Four years po.
1: Hindi
0: din
1: na
0: po, hindi nyo na po makakasuhan ng BP-22. Collection of some money na lang po within 10 years. Because it is in writing. So kung nasa cyber po or electronic evidence, pwede na po yon. But you have to make a demand first. Tapos kung magkapareho po kayo ng municipality or city, you have to undergo through a process, yung pong barangay justice system. Kailan po kayo mag-file ng complaint sa barangay?
1: Kanino barangay? Barangay niya, barangay mo?
0: Barangay po nung respondent.
1: Ah.
0: Pagkatapos po nun, pag hindi po siya umarap at ayaw po niyang makipagkasundo, pa-filean nyo na po. At tulad po niyan...
1: Eh, paano, attorney, kung yung pinahiram mo, hindi mo alam kung saan nakatira?
0: Hindi, po ba, hindi problema po yun. Pero kung pong... 100,000 lang, may tinatawag na po tayong small claims.
1: Okay.
0: Yung small claims po, isang araw lang pong hearing ni judge sa MTC, magdi-decide na po yun. At pwede nyo na pong sheriff.
1: Pero attorney, meron bang limit ang pwedeng hawakan na kaso ng small claims court? 100,000 lang ba?
0: Ay, hindi. Mas mataas po doon. Pwede.
1: Pwede naman.
0: Basta po.
1: Basta utang ang pinag-uusapan.
0: Opo.
1: O ngayon, kailan tumatawid ang utang sa estafa?
0: Pag po may panluloko. Pag po you pretended something which is not true to get money from somebody even without anything in writing.
1: Halimbawa, sabihin niya, emergency to ng aking pamilya pero na nalaman mo na pinangsugal lang pala niya ang pera. Estafa ba yun?
0: Supposedly po, estafa yun. kasi po may panluloko. But depensa po niya, nang utang lang ako eh. Kaya po, moral lesson of the story, sundan nyo na po yung advice po ng isang kaibigan ko at nambiyanan kong babae nung nabubuhay po siya. Pag po may nanguutang, bigyan nyo na lang po ng konti.
1: Uy, that is true. Oh, that is true.
0: Kunwari po, 100,000, bigyan na lang 5,000. Sabihin mo, hindi, tulong ko na lang to. Kasi pag po malaki po yung inuutang, malamang po di na kayo babayaran. Ano po yung lista sa tubig?
1: Ako, ang rule of thumb ko pag nagpapautang ako, hindi ako magpapautang ng amount na hindi ko kayang mawala sa akin.
0: Opo, tama.
1: Kasi kundi mai-stress ka eh. Diba? Ayoko yung naniningil din. Kasi problema, kung kaibigan mo yan o kamag-anak mo yan, magkasiraan pa kayo.
0: Hindi. Basta po kaibigan mo at kamag-anak mo, wag nyo na pong pautangin. Bigyan nyo na lang.
1: Bigyan na lang.
0: O ngayon, kung binalik po sa inyo, thank you. Kung hindi naman po, pasadyos nyo na lang.
1: Sa'yo na. Diba?
0: Something like that.
1: Eko, pota, dimdam yung umakan yan. May manutang ko, galang kanyang kanako. Just tip lang para hindi kayo nai-stress. Opo, kasi ikaw, minsan, ikaw na nagpautang, ikaw maniningil. May mga sinisingil kasi na nag-iiba ugali pag sinisingil mo na.
0: Tsaka galit pa sa'yo.
1: Yan! Yung pag mangungutang sa'yo, ang bait, diba? Lahat na lang ng bola sasabihin sa'yo, pero pag maniningil ka na, aba galit, ba't ka ba nag-aapura? Para ikaw pa lumilito na masama.
0: Kaya po maganda, tulungan nyo na lang.
1: Yeah.
0: Doon po sa kaya nyo. Tama po yung sinasabi po ni KJ. Pag medyo nasasaktan na po kayo, humingi na lang po kayo ng pasensya kahit hindi po kailangan.
1: Hello kay nakikinig si Abby and John. Mga after sales ng isang car dealership at saka kay Ate Deng. Good morning, nakikinig sa atin itong mga to. Sana marami kayong mabenta na sasakyan ngayon, ha? Let's talk about the impeachment. Your thoughts about, in general, about the impeachment of Vice President Sara Duterte.
0: Ang tingin ko po para, kasi po maraming comment. No? Yes. Sabi nila, nakaka-delay yung prosecution, nakaka-delay yung defense, nakaka-delay yung mga senator judges. Ang siguro po, ang advice ko po sa mga senator judges, eh magkasundo po sila, isa na lang po yung nagtatanong.
1: Tapos, isa among the senators?
0: Opo. Tapos sulat na lang nila yung gusto nilang, may mga staff naman yan. Isulat na lang nila yung sa tingin po nila material and relevant to the issue at hand. Tulad po nung kinocross-examine siya dun sa affidavit, yung representative ng NBI. Eh, tama po, minsan nauulit po yung tanong eh. So, magkasundo na lang po kung sino po yung on that day, not necessarily one person only. Kung gusto naman po nilang magkaroon ng exposure sa media, yung iba po, edi meron po for that day who would ask the question written, tapos sasabihin na lang, this is a question coming from Senator Cayetano. This is a question coming from...
1: Yung tagapagsalita na lang sila.
0: Senator Lito Lapid. This is a question coming from Senator Robin Padilla. Para po ma-recognize naman yung pangalan po nung nagtanong na very material and significant at hindi po tatagal po yung hearing.
1: Kasi attorney, ang daming mga... Tama ang sinabi mo nga, and I would agree to that na sulat na lang kasi minsan... sa kaka-adlib nila, humahabat, nagpapaikot-ikot.
0: Correct.
1: Tapos ang problema, attorney, they're being, some of them, in my observation, hindi ko napapangalanan kung sino, kilala nyo naman yan, sobrang emotional nila pag magtatanong sila.
0: Yeah. At saka, anyway, in the parliamentary rules, may designated talagang, di ba, majority floor leader, minority floor leader, and the intention of that is to shorten the proceedings. Kasi po, pag inaalaw mo po lahat na nagtatanong po,
1: ahaba talaga.
0: Ahaba po talaga. It's just a suggestion. I'm not saying it's the best solution. But if the intention is to shorten the way the trial would be conducted, hindi naman po nakakasama yon. Sana, during the pre-trial, pinagkasundo na po yun.
1: Sa isang ordinary court proceeding ba, attorney, paano ba ang actuation ng mga yan. Judge? Sila ba'y...
0: Ang sasabihin ng judge during the pre-trial, who would act as the lead counsel for the prosecution? Tapos tatanong, who would act as the lead counsel? Kung marami kayo for the defense. Tapos sasabihin ko sino. Kaya nga, hindi humahaba supposedly yung trial because there are a lot of cases in court and the judge would want to shorten it.
1: Mm-hmm.
0: Not necessarily sacrificing the materiality of the hearing.
1: Mm-hmm. Okay. Our next dear Attorney Will, before we wrap up our topic for today, ano? Ito yung medyo connected dun sa nagtanong kanina na utang, ano? Dear Attorney Will, may customer po akong kumuha ng produkto namin at nangakong magbabayad after 1 week. Ilang buwan na po siyang hindi nagbabayad at iniiwasan na kami. Dahil sa galit ko, gusto ko sana pong i-post ang pangalan, picture at screenshot ng usapan namin para malaman ng iba ang ginawa niya. Legal po ba ito?
0: Wag po, baka ma-cybercrime kayo.
1: Baka mabaliktad pa siya.
0: Mabaliktad po kayo. File niyo na po ng estafa.
1: Mm-hmm. Ewan ko ba bakit, alam mo, nagiging, alam naman natin yung advantages of social media, no? The social justice kung tawagin, malakas kasi, di ba? Pagtutulong-tulungan ng sambayan ng Pilipino at mga netizens pag may nakikita silang injustice, ang problema lang, nagiging bad aid solution or for, yun yung unang naiisip na solution ng mga tao pag may nakikitang problema.
0: Pwede po kayong baliktarin.
1: Yeah.
0: So, better po, you file a case, yun po ang pwede nyong i-post that case had been filed to Mr. X for the collection of this money because, di ba?
1: Mm-hmm.
0: Kasi po yun, legally filed po yun.
1: Mm-hmm.
0: Wala pong slander doon, walang intent to malign.
1: Mm-hmm. Halimbawa, attorney, no, sa mga service-oriented businesses, kagaya ng sa amin, ano, kung restaurant man yan, may mga ilang customer na may nakitang problema sa pagkain, but imbis na sabihin sa manager, pipicturan, post social media. Diba?
0: That is an intent to malign.
1: So, pwedeng mabaliktad at makasuhan yung nag-post pa ganun.
0: At saka, kung may nakita po kayong problema, papalit nyo po. And ang mga restaurant po, ang policy po, like last time, I ate in Malolos, Bulacan, Jerry's Grill. Ang paborito ko kasi, yung sugba kilaw. Diba? So, I ordered the sugba kilaw. I took a bite in one of the raw fish, at immediately nangate yung dila ko. And I have a very sensitive
1: taste bud,
0: palate sa mga ano po, isda. Sabi ko, I think this is no longer fresh. What can you do? Sabi nung server, gusto niyo po ba palitan namin? Sabi ko, no. Baka yung pagkukulo.
1: Same din.
0: Oo. Sabi ko, next time na lang. You know for a fact, lagi naman akong kumakain dito. So, babalik naman ako. So, since apat naman na putahe yung
1: in order
0: ko, may pakbet, di ba? May, I think it's ala pobre. Sabi ko, okay na yun. Ay, mabubusog naman ako. So, kinuha nila and they did not charge me for that. Although they did want to replace it kahit take out.
1: Hindi mo na
0: opo, sa mga customer naman po, wag niyo naman pong gawin na paubos na po yung pagkain.
1: Doon mo irereklamo.
0: Lilitaw na po yung bad faith niyo doon, baka hindi po totoo, di ba? So, also be concerned of the situation of others.
1: Yeah.
0: Kasi kawawa naman po yung nag-serve sa inyo, baka po i-charge ng management sa kanya.
1: Correct.
0: Sa management naman po, huwag nyo naman pong gawin yun.
1: Maliliit
0: lang naman po ang mga sweldo niyan.
1: Correct.
0: Hindi naman po kamukha ng mga manager. So, kailangan po magbigayan po tayo. Huwag pong maglamangan.
1: Saka kung andyan na rin naman ang mga manager o what so, ayan ang trabaho ng manager at supervisor eh.
0: Yeah,
1: pag may reklamo ka, i-report sa kanila.
0: Actually, diba? I was impressed in one of the restaurant in CDC one time na nakapag-serve sila na hindi namin in order. Sabi nila, sir, suki naman po kayo rito eh. Libre na po yan. Kasi
1: kasalanan naman nila eh.
0: Oo, pero it was not ordered. Pero nandun sa lamesa namin, then I called their attention, binabalik ko. Sabi ko, sabi nung manager, nandun nga.
1: Ang po, manager na ang
0: nag-. Sabi niya, di, libre na po. Lagi naman po kayo rito.
1: Okay. Oras una natin, a minute to go before 9 in the morning. Eh kahit gusto pa namin pahabain ang aming usapin, alam niyo naman, lagi tayo nabibitin tuwing Friday. Eh, attorney, paalam na ho
0: opo,
1: tayo.
0: Opo, sa lahat po ng laging nakikinig sa akin, magandang umaga po.
1: Yung mga babati mo, baka may nakakalimutan ka na naman.
0: Siyempre po, yung si Madam at saka po yung mga staff. Yung pong iba, babatiin ko na lang po next week ulit.
1: Alright, pahabol mo ba? Hello kay Crizel Karaig. Good morning. Have a nice day to you too. Osha, this has been KG Boy, and on behalf of Attorney Will Rera, maraming salamat po. Panginoon, maraming salamat sa lahat ng mga biyayang yung pinagkaloob sa amin. And I hope you guys have a great weekend. We'll be leaving you with this Bible passage. Ito ho'y galing sa Psalms chapter 59 verse 16. But I will sing of your strength in the morning. I will sing of your love, for you are my fortress, my refuge in times of trouble. Sa Tagalog, ngunit aawit ako pagkat ang taglay mo'y pambihirang lakas. Sa tuwing umaga, ang aawitin ko'y pag-ibig mong wagas. Pagkat ika'y muog sa buhay kong ito at aking kanlungan kapag lugmok ako. Keng kapampangan, oneng ako, ikanta kuing kekang kayupayan. Balang abak ka kung ikanta kekang pakamal. Uling ika'y meging ka kung salilungan. Ingka kong salikutan king oras ning kaguluan. Mga ka-vibes, kita kids tayo on Monday dito lang sa The Morning Roundup. At para sa Legal Vibes naman, next Friday tayo ulit with Attorney Will Rivera dito lang sa GV 99.1. Your good vibes. Bye guys. God bless. Love you. 901 Time Check brought to you by Pag-ibig Fun.
2: Anak, gising na. Anak, rise and shine, mga vibes. Don't forget to warm up and exercise every morning to start the day right. Eat your breakfast and have your daily dose of vitamin GV. This is GV 99.1, your good vibes.
3: For people like me, every second counts. So I switched to Real Fiber, converged fiber technology, for as low as 1,500 pesos. No data cap. Experience better with Converge Fiber Technology.
4: For inquiries, call FiberX Hotline 667-0848, 045-598-3000 or 598-3030.
5: Abe, easy ka lang. Kabud ka pa mo, may balik yung sakit mo ne.
6: Eh ako niag yung gawa nita.
5: At tuna, in return of the kamba, binat niya po ang ating lagnat, sakit ng ulo at katawan. May binat, ampong miyabe abeng sakit.
7: Mas bilis banat kesa kayang apat.
8: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
9: Unilab quality yan.
8: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexadol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Rexadol Forte. Mas bilis banat sa apat.

May dalawang magkasintahan sa takas ng bundok. Nagkasundong tapusin ang buhay nilang malungkot. Hindi na masaya sa kama, hanap na itultok. Usapan ay sabay silang tatalon sa tuktok. Sabi niya, magtiwala ka lang sa akin, mahal ko. Talon tayo ng sabay, pagbilang ko ng tatlo. Kaso lang, ang problema, pagkatapos niyang bumilang, siya lang ang tumalon, si babae.

0: Hey, Ka-Vibes, always remember blow baguettes before you hit the road. Check your battery, lights, oil, water, brakes, air in tires, gas, engine, tires, and most importantly, yourself. Are you alert and ready? Stay safe. A good vibes reminder from GV 99.1.
1: I have headache. I have body pain. Pag two, pwedeng flu.
2: Mag BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
3: Unilab yan. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
5: Worried about obesity, high blood cholesterol or sugar? Or a gym buff looking for healthy and delicious meals? Healthy Meal Gourmet Pampanga delivers nutritious and affordable breakfast, lunch, and dinner across Pampanga and Bulacan. Follow or message Healthy Meal Gourmet Pampanga on Facebook. Your goals, our meals, better you. Healthy Meal Gourmet Pampanga.
6: Ang init ng lagnat, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan kaya most trusted fever medicine brand ng milyong-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
7: Unilab quality yan.
8: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling. Biogesic.
10: Hay nako, mag-grocery ka lang ngayon, parang nabawasan na agad ng isang buong zero yung sahod mo, di ba? Lahat na lang talaga nagmamahalan ngayon, maliban sa sweldo natin. Kaya, no choice. Kailangan talagang maging madiskarte sa buhay. Practical naman tayo mga Pilipino. Lalo na ngayon, naramdam natin ang pagtaas ng presyo ng pagkain, pamasahe, at gamot. Pero minsan, kahit gusto mong makatipid, may kabak ka pa rin kapag nagpapalit ng iniinom araw-araw. Kasi, mas kampante ka kapag subok mo na at hiyang ka na sa iniinom mo. May mga bagay ba kayong subok na hiyang sa inyo? Yung lagi niyong binibili at ginagamit. Ganyan ako pagdating sa gamot na iniinom ko. Hindi ako basta nagpapalit ng brand dahil merong hiyang sa akin. Alam ko kasi minsan na akong sumubok ng iba at hindi maganda ang naging epekto sa akin. Doon ko nakumpirma na sa RiteMed lang talaga ako hiyang. Kaya pag bumibili ng gamot, ang laging nasa isip ko, kailangan yung hiyang sa akin. Kailangan yung right medicines. Para sa akin, right med yun. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Para bang tinatawag ako ng daga.
12: This is Sky Montanola at excited na akong mapakinggan ninyo ang hangganan ko, ang Filipino version ng How Far I'll Go from Disney's Moana. Sama-sama tayong manood ng Moana only in cinemas this July 8th.
13: Disney's Moana, now showing in cinemas. Book your tickets now.
14: What the?
15: Hey, are you looking for a morning filled with laughter and excitement?
14: Look no further. What the F is here to make your weekend unforgettable with your fabulous DJ Mia.
15: And your fun and frisky DJ Antimore as we bring you the most hilarious
14: and mind-bending conversations that will leave you saying,
16: what the F?
17: What the F?
18: What the F?
15: Tune in every Saturday from 9 a.m. to 12 noon.
18: Let's unleash our laughter together on your number one good vibe station, GV99.1.
19: This song is brought to you by United Home for Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.
20: Let's go. Sobrang totoo, tingin nyo sa akin kontrabida. Kasi ang dami na nilang pabida. Mali lang ang napapansin, mga purista. Pagkatao ay tinago, kala mo artista. Di ako nakinig, yeah. Di ako naniwala sa mga utak talangkang mababa. Hindi na bahala sa sarili.

binabasa mo. Kakampi ko lang sarili ko, walang pake sa kritiko. Kakampi ko lang sarili ko, walang pake sa kritiko.

Asabay, hindi na ka-meth, sipag lang, tignan mo sa net, kilalang, na malupet, na nilalang, may ahit sa head at iba ang aking swag, aking chick, that ass, too thick, sa kapunta to the moon, road trip, broom broom.

Hindi ako tagirap. Alam ko marami yan nakamasid. Dama ko marami yan nakaabang. Kung ano yung mga kaya ko gawin, malamang ay di nila nagagawa. Kaya siguro lagi nakatingin, kasi yun na lamang ang magagawa. Inaabangan ako na mawala, kaso lang ang malala, nadapa, kakatingala.

0: Bygone 100% Knockdown.
1: Mga idol, Ting Discarte. Ako po i DJ Kakay. Bala mo ba itong feeling na bala mong okay mo tapos bigla yung may balik? Kala mo mayyari na pero atsyo na naman. Mapagal na ba yung balang metong king paulit-ulit ng sakit? Kasi yaku, mapagal na ako talaga. Ela, dapat may dinan chance may balik ding makanyan eh. Ika na yung may binat, may balik yung lagnat, sakit buntok ampong katawan. Nano yung klaseng binat ini? Buti na mo, Rexadol Forte is my Discarte. Para king binat ang putuki-tuking sakit. Meto nga Discarte para king binat, lagnat, sakit buntok ampong sakit ng katawan. Yan yung peka mabilis ba nating apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. From pamagbalik ng sakit o pamagbalik king obra. Kaya nung emo buring may binat like me, dapat Rexadol Forte in Discarte mo.
2: Unilab quality yan.
1: Paracetamol caffeine is a generic name of Rexadol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Rexadol Forte. Mas bilis banat sa apat.

0: Good morning, mga ka-vibes! You're listening to Mama by Jonas Blue and you're still tuning in to your number one good vibe station,
1: GV99.1!
0: Nandito yung mama nyo for today, sitting in sa programang Brunch Takes.
2: Yeah.
0: Sa inyong pinakapaboritong, pinakapoging Pokemon na si DJ Benjamin. Mga ka-vibes, I'm DJ Marie and I'm with
2: DJ Yanny.
0: Kumusta naman mga ka-vibes? Friday na ano?
2: Friday na, yes! Pinakahihintay nating araw.
0: Araw na ng mga?
2: Araw na ng pahinga!
0: Yes! Natutuwa siya, oh.
2: Oo, siyempre, Sabado na bukas.
0: Kayo mga ka-vibes, natutuwa ba kayo? Mm. Dahil Sabado, no? Bukas.
2: Bukas, oo. Grabe, ang bilis ng araw.
0: So, DJ Yan, ano nilook forward mo? Dahil weekend na.
2: Di ba pwedeng look backward?
0: O, siya nang nilook backward mo.
2: Look forward. Matapos ko sana yung labahin ko kagad bukas para makapagpahinga ako kagad. Yun yung nilook forward ko. Ikaw ba?
0: Ako nilook forward ko. Sana makompleto ko na yung 8 hours na tulog.
2: Sana all.
0: Kakapuyat to mga ka-vibes.
2: Kakanood ng mga series.

0: ayan na lang mga ka-vibes, no? Mamaya-maya lamang magbibigay kami ng question sa inyo dahil alam nyo na, nalalapit na naman ang sahod day.
1: Oo.
0: O yung iba tapos ng sumahod. Ano?
1: Sana all. Sana.
0: Ay, bakit gumalo? Ano ba naman yan? Mga ka-vibes, sana okay yung Friday nyo. Kung ano man yung ginagawa nyo ngayong umaga, nagda-drive man kayo or naglalakad habang nakikinig sa amin.
1: Papunta man sa school, papunta pa lang sa trabaho.
0: Totoo. Baka gusto kayong may pa-shoutout or music request, pwede kayong mag-send ng text sa aming text line numbers.
1: Of course, pwede kayong mag-text at 0967-069-5768 o 0908-516-4466. Or pwede naman kayong mag-message sa ating Facebook page na GV99.1. At pwede din kayong makinig sa Mixlr. Just search www.mixlr.com/gv-991.
0: Yes! Ang dami na mga ka-vibe. Sana na memorize nyo yan.
1: Of
0: dahil
1: course.
0: Aabangan namin lagi yung text at messages nyo.
1: Mm-hmm.
0: And speaking of messages, ayan no, may natanggap agad kami isang message from Mommy Pine. Sabi niya, good morning mga DJs, DJ Yanni and DJ Marie and DJ Ray. Happy weekend per request ng Sunflower. Thank you, God bless you all from Mommy Pine. So of course, Mommy Pines, we will be playing Sunflower later.
1: Good morning po.
0: And good morning po. And enjoy nyo po yung Friday nyo.

0: course, mga ka-vibes, babalikan namin kayo maya-maya lamang at tumutok at makinig lamang sa inyong number one good vibe station,
1: GV 99.1.

0: It's 10:20 a.m.
1: This time check is brought to you by RightMed. Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan RightMed.
2: Don't forget check the weather before heading out. A quick look at the forecast can save you from a soaking surprise. Stay one step ahead of the rain. A good vibes reminder from GV99.1, your Gay Vibes.
3: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
4: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko. Bye, mga mare! Unahan ko na kayo, tumakbo! Ruwa ka!
5: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Unilab yan.
7: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa.
8: May mga bagay sa buhay na hindi basta-basta pinapalitan dahil alam natin doon tayo ligtas at panatag. Gaya na lang sa gamot na matagal mo nang kasama sa pag alaga sa iyong sarili. Kapag hiyang ka na at may tiwala ka na sa epekto nito, mahirap basta-basta sumubok ng iba. Kasi ang mahalaga, yung panatag ka. Kung okay ka na sa iniinom mo at ramdam mo na ang ginhawa, bakit ka pa magpapalit? Manatili sa subok na para sa tuloy-tuloy na alaga. May mga bagay ba kayong subok na hiyang na sa inyo? Yung lagi niyong binibili at ginagamit. Ganyan ako pagdating sa gamot na iniinom ko. Hindi ako basta nagpapalit ng brand dahil merong hiyang sa akin. Alam ko dahil minsan na ako sumubok ng iba at hindi maganda ang naging epekto nito sa akin. Doon ko nakumpirma na sa RightMed lang talaga ako hiyang. Kaya pag bumibili ng gamot, ang laging nasa isip ko, kailangan yung hiyang sa akin. Kailangan yung right medicines. At para sa akin, RightMed yun. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Wishlist ko for the year? Sobrang dami! Start a new hobby! Open a new biz! Hiking kasama ang besties! Travel adventure with the fam!
10: Magagawa mo ba lahat ng yan kung kulang ka sa energy at low ang immunity? Hanggang wishlist ka na lang ba? Make it happen with Enervon Z Plus! Helps give extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
9: Let's do this!
10: Mag-Enervon Z Plus ka na!
11: Unilab quality yan.
12: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
13: All new, best ever Enervon. Enervon Z Plus.
14: Watch out for an epic Pampanga takeover at Wash and Dine Bistro Angeles City featuring Mayonnaise, Otatelic, also with I Was Crazy Once, LexCorp, Novocaine, and Fragments on July 18, Saturday at Wash and Dine Bistro, Minning Road, Angeles City. Drop by or message Wash and Dine Bistro or Coalesce PH or Move Forward Productions on Facebook for tickets.
15: Babala! Ito ang programang hahanap-hanapin mo na. Hola, this is your DJ Bella, ang DJ ninyong maraming daladalang babala. Tune in and listen to Babala every Saturday, 12 noon to 3 p.m. if you're ready for real talk, good vibes, and some caution in life. Dito lang yan sa inyong number one good vibes station, GV99.1. Babala, bawal ang bad vibes, oh.
1: This song is brought to you by RightMed. Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan RightMed.

0: playing was Symphony by Clean Bandit. Hello mga ka-vibes! You're still tuning in sa inyong number one good vibe station,
1: GV99.1.
0: At nandito pa rin ang inyong lingkod na si DJ Marie.
1: At si DJ Yanni.
0: Sitting in sa inyong pinaka-poging Pokemon, DJ Benjamin, sa kanyang programang
1: Brunch Takes.
0: Yeah.
2: Now I can't find a key without you, and now your song is a repeat, and I'm dead.
0: So ayan na nga mga ka-vibes, hindi na namin papatagalin pa at ilalapag na namin yung question namin for today.
1: Ano nga ba ang ating question?
0: Sabihin mo na yan, DJ Yanni. Dahil feeling kinaantay na yan ang mga ka-vibes natin.
1: Ang mga ka-vibes, ang ating question for today is...
0: Bug, bug, bug, bug, bug. Drum roll.
1: Drum roll. Saan nga ba napupunta ang inyong mga sahod?
0: Aru. Ayan na.
1: Mga sahod. Mga sasahod pa lang. Mga sumahod na. Saan nga ba napupunta ang sahod?
0: Ikaw ba, DJ Yanni? Ay, hindi, sige ako muna.
1: Sige, ikaw na.
0: Saan nga ba napupunta yung sahod ko, mga ka-vibes? Napupunta siya sa...
1: La.
0: sa online... Online shopping.
1: Mga orange-orange.
0: Mga orange up dyan. Mm-hmm. Puro add to cart na simula pa nung last month tapos ma-order mo lang siya this month kasi yun lang yung may sahod.
1: Tambak sa cart eh,
0: tambak
1: no?
0: Tambak sa cart. Tapos, meron pa yung dadaan lang talaga siya sa kamay mo mga ka-vibes. Hindi man lang iinit, wala na.
1: At least dumaan.
0: Oo, dumaan lang. At least naranasan kong, ay, sumahod na ako. Yes. Tapos goodbye na.
1: Kinabukasan, tutusok-tusok ulit.
0: Ikaw ba, DJ Yanni? Saan pa napupunta yung sahod mo?
1: Sa pagkain. Hindi. Sa mga ano, sa mga utang.
0: Aro. Ayan na nga ba yung usapang utang eh.
1: Kakaskas muna kapag ano, kapag walang pera, tapos kapag sahuran na ulit,
0: wala
1: babayad
0: na
1: ng utang. Ubus na.
0: Nakakatawa yun na mga ka-vibes. Yung, di ba, may pera ka, tas gagastusin mo. Tas mawawala yung pera mo, then uutang ka. Kasi nga, wala ka ng pera. Din pag magka-pera ka na, mawawala yun kasi papambayad mo nung wala kang pera. Diyos ka!
1: Tapos mapapa, hala, pecha de peligro. Yung pecha de peligro, ilang araw. Hindi man lang dalawang araw lang.
0: Oo,
1: you know?
0: Nga,
1: ilang araw, 5 days, pecha de peligro.
0: Feel nyo ba yun mga ka-vibes? Kayo ba? Saan ba napupunta yung mga sahod nyo? Pwede nyong ibahagi sa amin yan.
1: Yan! I-text nyo sa aming text line sa 0967-069-5768 o 0908-516-4466 at pwede nyo din kaming i-message sa Facebook GV99.1 at of course pwede nyo kaming pakinggan sa Mixlr. Just search www.mixlr.com/GV-991.
0: And syempre mga ka-vibes, baka gusto nyo rin kaming hanapin sa YouTube. Hanapin nyo lang ang GV99.1, your good vibe station, and sa Signal TV Channel 306.
1: At of course, meron kaming TikTok. Search nyo lang kami doon. Makikita nyo yung mga videos namin na sabog. Sabog. Nakakatawa.
0: Yung mga videos namin mga ka-vibes na syempre magbibigay ng good vibes sa inyo. Yeah.
1: Of course, just search GV991FM.
0: Totoo yan.

0: And of course, mga ka-vibe, mawawala, mga ka-vibes, mawawala ba yung, ano, pag-brunch na? Yung parang ayaw mo pang mag-lunch, pero gusto mo
1: may kinakain.
0: Oo, may, gusto mong may, ano, sa Kapampangan, ginigigot.
1: Yes!
0: Ginigigot. Order na mga ka-vibes from any branch of Deli's Cheese Dough Pizza for as low as 229 pesos. Open for franchise again soon. Stay tuned or follow Deli's Cheese Dough Pizza on Facebook for updates.
1: Yes! Perfect din yan mga ka-vibes. So, may sahod na ano, order-order lang.
0: Order-order na lang dati. Kwek-kwek na lang. Tsaka kikyam. Ngayon, pa-pizza-pizza kasi sumahod na.
1: Yes, aba, deserve. Isa yan sa mga ano natin pag may sahod. Deserve namin yan.
0: Deserve ng pizza. Deserve ng melty burger.
1: Lahat na
0: lang. Lahat na lang.
1: Food is life tayo dito mga ka-vibes. Dahil nga, diba, sa Kapampangan, mahilig sa pagkain.
0: Oo, oh, nagugutom na tuloy ako. Wala pa man.
1: Malayo-layo pa yung lunch break. Ayun mga ka-vibes, no? Antayin namin yung sagot nyo. Kung saan nga ba talaga napupunta yung sahod nyo? At magbabalik kami mamaya. Baka may gusto kayong i-share. Tumutok lamang sa inyong number one good vibe station,
0: GV99.1.

0: Hey, Kavibes, are you going out today? Don't forget to bring your umbrella, rain or shine. You're prepared for what's to come. This is a Good Vibes reminder from GV99.1, your Good Vibes.
1: Ang sakit ng ulo, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan, kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling. Biogesic.
5: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilo kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala, Linggo hanggang Lunes, 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado, 12 a.m. to 1 a.m. Dito lang sa TV5. Kasi iba sa 5.
6: Mommy, gustong atinlata, liyo, putla, pota kulang kadaya.
7: Minum kang United Home for Sulfate Iron, saw, para malusuging daya at malino ang itsura. Kaya bening gustong dieta at ehersisyo.
8: United Home. Unilab yan.
9: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
10: United Home for Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.
11: GV99.1 goes online. You'll never miss your favorite DJ. Now we're online. Just visit www.mixlr.com/gb-991 or download the MixLR app and search for GB99.1.
12: I have headache.
13: I have body pain.
14: Pag two, pwedeng flu.
15: Mag-BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
8: Unilab yan.
16: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
17: 2 or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
18: Gusto mo bang makarinig ng mga kwento?
19: Talaga lang ha?
18: Ako si DJ Kakay, ang inyong kaakay sa bawat kabanata ng buhay.
19: Sandali, hindi pa ako tapos.
18: Ang buhay ay minsan nakakatawa.
19: Thank you so much, amen!
18: Nakakalungkot.
20: Grabe kayo eh.
18: Minsan,
19: akala ko ba? Baby mo ako!
18: Nakakatakot.
20: Huwag mo nang isipin yun.
18: Minsan, nasa taas.
19: Lahat ng araw sa inyo.
18: At minsan,
19: titikman ninyo ang patas ng isang api!
18: Nasa ibaba.
19: Oo, sinabi mo pa.
18: Nandito ako para ibahagi ang iba't ibang kwento para sa inyo. Abangan niyo ako tuwing Lunes hanggang Biyernes, 3 p.m. to 6 p.m. dito lang yan sa kaakay niyong Good Vibes Station, GV99.1.
10: This song is brought to you by United Home for Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.

0: Mapapansin kaya, mga ka-vibes, Chinito ba yung gings? Yeng Constantino! And you're still tuning in to your number one good vibe station,
1: GV99.1. Ikaw pala si Ying.
0: Sorry mga ka-vibes, nabisaya na naman.
1: Bisaya ka, no?
0: Bisaya man ako, pasensya, uy. Ayun nga mga ka-vibes, no? Yung tanong natin kanina.
1: Saan nga ba?
0: Ay, wait lang, hindi pa tayo nagpapakilala. Kasama niyo pa rin si DJ Marie.
1: Si DJ Yanni.
0: And we are sitting in sa programang Brunch Takes, mga ka-vibes. Dahil wala pa si DJ Benjamin, ang inyong paboritong
1: Pokemon.
0: Na pinaka-pogi.
1: Na pinaka-pogi. Pogi siya ulit na papasok siya. Next week.
0: Nga, next week.
1: Grabe ka, Ying?
0: Hindi na ako si DJ Marie.
1: Ikaw na si Ying.
0: Wait lang, mga ka-vibes, no? Meron kaming natanggap na mga message based doon sa question natin.
1: Hindi, pero meron muna nag-message kanina si ka-vibes Norberto. Sabi niya, good morning po, ask ko lang po kayo, kayo po ba yung chismosa sa hapon ng Tuesday at Thursday? Walaan mo.
0: Ka-vibes Norberto, opo, kami po yun.
1: Kami po yung bumubulabag ng hapon nyo.
0: Every Tuesday and Thursday.
1: Yes.
0: So, ano yung sagot sa mga sa tanong natin kanina? Ano kasi tanong? Saan nga ba napupunta yung sahod natin, mga ka-vibes?
1: Galing sa ating ka-vibes, Good morning, DJs. Listening from Malabanyas. Happy Nyaw? Nyaw heart? Can I request a song? Gold by Kiara. Thank you, heart. Napupunta ang sahod ko sa mga fur babies ko. Ayan, daming makaka-relate na ka-vibes natin dyan. Every sahod napupunta sa kanilang mga
0: fur babies.
1: Yes, pusa, aso.
0: Ano pa?
1: Mga babies fur.
0: Wala na siya alam na fur babies. Oh. Yung pusa, aso lang.
1: Pusa, aso. Basta may fur.
0: Hindi ba fur yung sa ibon?
1: May fur ba yun?
0: Balahibo. Balahibo ba yun? Feather.
1: Pero ba yayeng? Ano ba yayeng? Ito naman, sabi ni Kavibe0388. Ako po yung sahod ko na pupunta lang sa bayarin. Hashtag bills is life. Same tayo dyan, Kavibe0388. Bills lang din tsaka pagkain.
0: Totoo, no? Wala eh. Ganun talaga ang buhay.
1: Buhay ay bills lang.
0: Buhay adulting, mga ka-vibes. Talagang kakayod ka para mabuhay. So, kailangan. Siyempre, nandun yung bills na yan. So, kailangan bayaran.
1: Mas pangit naman yun, wala kang pambayad.
0: Totoo,
1: puro ka bills.
0: Kaya be grateful.
1: Yes. Hashtag grateful. Hashtag Friday na.
0: Hashtag I'm grateful this Friday.
1: Yeah. Grateful seeing.
0: Hindi.
1: Kaya
0: ang alam mo mga ka-vibes, no? Meron ka pa bang idadagdag sa tingin mo sa napupunta yung sahod?
1: Ay, idadagdag ko si ano? Si DJ Ray.
0: Ay, oo nga pala. Isa sa mga magastos.
1: Isa sa magastos na DJ dito yan. Saan nga ba napupunta yung sahod niya? Napupunta lagi yan sa skincare, mga ka-vibes. Gastos niyan sa skincare. Naka-cart na yan. Bibilin ko to, sabi niya, kapag sale na, kapag kasahod.
0: Very ano naman niya. Pala yan siya, high quality.
1: High quality, high remedy. High skincare.
0: High living ang cost of living. High yung cost of living ng ating DJ na yon.
1: Grabe si DJ Ray.
0: Ikaw.
1: Ray. DJ Ray found her rate one, rate tone.
0: Pasensya na ba?
1: Pasensya na, gutom na.
0: Mga mga ka-vibes, no, syempre, kapag sumasahod at may sahod, minsan kailangan din natin matutong mag-budget ng tama.
1: Mm-mm. Lalo na kung ano, kinsenas katapusan yung sahod nyo, dapat binabudget nyo. Hindi yung pang isang araw lang yung budget.
0: O, di ba kanina matigas yung ying sa'yo, malambot yung katapusan.
1: Malambot, sige, sige, katapusan.
0: Ayun nga mga ka-vibes, no, budget wisely. Dapat gumagastos tayo ng tama. Minsan, hindi naman minsan. Siguro, dapat madalas.
1: Madalas.
0: Mas pinipili natin yung more on want. I mean, more on needs bukod sa wants.
1: Wag puro wants. Wag puro, ano.
0: Wag puro deserve ko to.
1: Oo, wag puro God will provide.
0: Provide.
1: Provide.
0: Minsan walang ganun.
1: Oo, minsan walang ganun. Hindi... Di ano, kapag pecha de peligro na, may magpo-provide naman yan mamaya, may magpapa-birthday naman. Hindi naman always
0: ganun. We have to be wise with how we spend our money, mga ka-vibes. Dahil, syempre, dapat meron tayong nabubul sa paminsan-minsan para pag gipit or pag kailangan talaga, meron tayong mahuhugot.
1: May mahuhugot. For emergency, dapat nakatabi na yan, hindi puro pagkain, hindi puro pang ano, hindi puro pang ano? What's that? What's
0: pang that? Pang once, pang gala, pang ano kasi,
1: hindi puro gala, hindi puro kape. Yung mga matatamaan dyan, yung mga kape. Kape
0: hindi,
1: lover.
0: Pero kung afford naman nila, why not?
1: Kung afford.
0: Kung doon sila masaya.
1: Kung may natabi na for emergency, for bills, wag para pang araw-araw yung kape. Pinaparinggan ko yung sarili ko, ka-vibes.
0: Basta yun mga ka-vibes, no? Kapag sumasahod, be wise.
1: Always
0: be wise with how we spend our money.
1: Di ba ano yun? Streamer yun si B-Wash.
0: No, mga ka-vibes, ako si DJ Marie.
1: Ako din si DJ Yanni. Ako din.
0: Ako din. And nag-sit-in kami sa programang Brunch Takes.
1: Yes.
0: And... nakakalungkot man, pero iiwanan na ulit namin kayo.
1: Yes, pero magbabalik kami next week.
0: Tutuo.
1: Tutukan.
0: Tumutok lamang. At mag-iiwan kami ng kanta mga ka-vibe sa inyo. Trip lang by Shehe. Pakinggan yan dito sa inyong number one good vibe station.
1: GV 99.1.

0: Hey, Ka-Vibes! Always remember, blow baguettes before you hit the road. Check your battery, lights, oil, water, brakes, air in tires, gas, engine, tires, and most importantly, yourself. Are you alert and ready? Stay safe. A good vibes reminder from GV99.1.
1: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
2: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko!
3: Let's go, Lala!
2: Bye, mga mother! Unahan ko na kayo, tumakbo!
4: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Unilab yan.
6: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa.

0: It's 1:20 p.m.
1: This time check is brought to you by Ang Kilala Mong Alaksan, extra galing na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
2: Giga Vibes, if the road looks flooded, don't take chances. Turn around and find a safer route. Remember, safety is always worth the extra minutes. This is a Good Vibes reminder from GV99.1, your Good Vibes.
3: Ang init ng lagnat, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan, kaya most trusted fever medicine brand ng milyong-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
4: Unilab quality yan.
5: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling. Biogesic.
7: GV with coffee? Sit back and relax with your favorite chill music only at GV99.1. Your Good Vibes.
8: Kumusta mga ka-vibes? Minsan, hindi natin namamalayan, napapaniwala na lang tayo sa kung ano ang sinasabi ng iba o nakikita online. Naku, nabudol na ba kayo? Kaya kahit sa pagbili ng gamot, minsan, napapaniwala tayo sa nagsasabing pare-pareho lang naman yan. Para sa akin mga ka-vibes ha, hindi pare-pareho ang mga gamot kasi nagkakatalo sa quality. Kapag ikaw o mahal mo sa buhay ang may sakit, syempre, gusto mo sigurado ka sa pinipili mo. Hindi lang basta kung ano ang available o kung ano ang sabi-sabi lang ng iba. Mas importante na alam mong subok at maaasahan. Sa totoo lang mga ka-vibes, nakapunta ako mismo sa planta ng Unilab. Nakita ko kung gaano kabusisi ang mga proseso nila ha, mula sa pag-check ng raw materials hanggang sa testing, storage at delivery. Talagang binabantayan ang quality sa bawat hakbang. Isipin nyo, may hanggang mahigit 650 technical experts na tumitingin sa bawat gamot, capsule, tablet man yan o syrup. Umaabot pa sa mahigit 50 tests at verifications sa proseso ng paggawa nito bago pa makarating sa butika. Doon ko na-appreciate kung paano nila sinisigurong maayos ang bawat gamot bago makarating sa ating mga mamimili. At hindi lang doon nagtatapos ha, mga ka-vibe. Kasi kahit pagkatapos mong uminom ng gamot o vitamins, may Unilab customer care pa rin kung may tanong o concern ka. Kaya sa bahay namin, basta Unilab lang. Kasi alam kong pinagbubutihan talaga nila hanggang makarating sa iyo ang quality na kailangan mo. Kaya ngayon, pagpunta ko sa butika, ang tanong ko talaga, Unilab quality ba yan? Mapagamot sa sakit at vitamins pang araw-araw at kahit pa mga pampaganda, doon ako sa alam kong pinagbubutihan ang paggawa sa gamot iinumin ko. Kaya ang piliin, dapat Unilab quality. Pero ano nga ba ang mga produkto ng Unilab? Hanapin lang sa kanilang website na www.unilab.com.ph/products. Tandaan, di lahat ng quality pare-pareho. Dapat Unilab quality.
9: It's Mele Francisco.

0: It's 1:40 p.m.
1: This time check is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na!
2: Kindness goes a long way during rainy days. Offer a hand, share an umbrella, or check on a neighbor. Let's spread good vibes on any day. This is a Good Vibes reminder from GV99.1, your good vibe.
3: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
4: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko! Bye, mga mother! Unahan ko na kayo, tumakbo!
5: Enjoy ang buhay pag nagbay sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Unilab yan.
7: Enjoy ang buhay pag nagbay sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa.

0: It is now 3:20 p.m.
1: This time check is brought to you by Skelan. Enjoy ang buhay pag nagbay sa aray with Skelan. Lumang sa bisa para sa aray, hiyang pa sa heart at bulsa.
2: Hey, Kavibes, are you in for a road trip? Before you hit the gas, make sure everyone's buckled up. Seatbelts save lives, so click it before you kick it. A good vibes reminder from GV99.1.
3: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
4: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko.
5: Let's go, Lala!
4: Bye, mga mare! Unahan ko na kayo, tumakbo!
6: Ruwa ka! Enjoy ang buhay pag nagbay sa aray with Skelan. Lamang sa bisa para sa aray. Hiyang pa sa heart at bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name for Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Unilab yan.
1: Enjoy ang buhay pag nagbay sa aray with Skelan. Lamang sa bisa para sa aray, hiyang pa sa heart at bulsa.
8: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilom kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala, Linggo hanggang Lunes, 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado, 12 a.m. to 1 a.m. dito lang sa TV5. Kasi iba sa 5.

0: friend. It's 4:20 p.m. This time check is brought to you by Disney's Moana, now showing in cinemas. Book your tickets now.
1: Happy 42 years of us being together, mga kabibes. Kasama mo kami sa bawat umaga, sa biyahe, sa trabaho, at sa bawat kwento ng buhay mo. Kasabay sa sound trip, kantahan, at tawanan. Thank you for all the love, mga kabibes. 42 together years of good vibes and good music. This is GV99.1, your good vibes.
2: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
3: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko!
4: Let's go, Lala!
3: Bye, mga mare! Unahan ko na kayo, tumakbo!
5: Ruwa ka! Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Unilab yan.
7: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa.
8: It's Melly Francis.

0: Mga idol King Discarte, ako po i DJ Kakay. Bala mo ba itong feeling na bala mong okay mo tapos bigla yung may balik? Kala mo mayyari na pero atsyo na naman. Mapagal na ba yung balang metong King paulit-ulit ng sakit? Kasi yaku, mapagal na ako talaga. Ela dapat may din ang chance may balik ding makanyan eh. Ika na yung may binat, may balik yung lagnat, sakit buntok ampong katawan. Nano yung klaseng binat ini? Buti na mo Rexadol Forte is my Discarte para king binat ang putukito king sakit. Meto nga Discarte para king binat, lagnat, sakit buntok ang pong sakit ng katawan. Yan yung pekamabilis ba nating apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. From pamagbalik ng sakit o pamagbalik king obra. Kaya nung emo buring may binat like me, dapat Rexadol Forte in Discarte mo.
1: Unilab quality yan.
0: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexadol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: It's 5:40 p.m. This time check is brought to you by Disney's Moana in cinemas next week, July 8. Book your tickets now.
1: Hey, Kavibes, are you in for a road trip? Before you hit the gas, make sure everyone's buckled up. Seatbelts save lives, so click it before you kick it. A good vibes reminder from GV99.1.
2: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
3: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko.
4: Let's go, Lala!
3: Bye, mga mare! Unahan ko na kayo, tumakbo!
5: Enjoy ang buhay pag nagbay sa Aray with Skelan. Lamang sa visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Unilab yan.
7: Enjoy ang buhay pag nagbay sa Aray with Skelan. Lamang sa visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa.
8: Pabili! Pabili po!
9: Mamaya na! Wala pa kaming tindera!
10: We are also looking for a salesperson. Must have a background with marketing. Apply now! Just send us your CV or resume to yourdriveradio@gmail.com.
11: Ang init ng lagnat, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan, kaya most trusted fever medicine brand ng milyong-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
12: Unilab quality yan.
13: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling. Biogesic.
15: It's Melly Francis.

0: It is now 6 p.m.
1: This time check is brought to you by Skelan. Enjoy ang buhay pag nagbay sa aray with Skelan. Lamang sa bisa para sa aray, hiyang pa sa heart at bulsa.

0: magpa-deliver na from any of our DCD branches in Pampanga, Tarlac, Zambales, Bataan at Bulacan. Pwede ipasalubong sa pamilya, hangout with barkada o handaan. Eme Pakanan, Delish Cheese Dough, a better pizza.
1: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
2: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko.
3: Let's go, Lala!
2: Bye, mga mare! Unahan ko na kayo, tumakbo!
4: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Unilab yan.
6: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa.
7: It's a belly friend.

0: Apex nigundo L. lagundi leaf is the generic name of ASCOF. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Vitex Nigundo L. Lagundi Leaf ASCOF.
2: GB99.1 goes online. You'll never miss your favorite DJ. Now we're online. Just visit www.mixlr.com/GB-991 or download the Mixlr app and search for GB99.1.
3: Gusto mo bang makarinig ng mga kwento?
4: Talaga lang, ha?
3: Ako si DJ Kakay, ang inyong kaakay sa bawat kabanata ng buhay.
4: Sandali, hindi pa ako tapos.
3: Ang buhay ay minsan nakakatawa.
4: Thank you so much, Amen!
3: Nakakalungkot.
5: Grabe kayo eh.
3: Minsan,
4: akala ko ba, baby mo ako?
3: Nakakatakot.
5: Huwag mo nang isipin yun.
3: Minsan, nasa taas.
6: Lahat ng araw sa inyo.

0: PJ Dada. You're at GB 99.1, your good vibes.
1: We are GB 99.1.
2: Make you feel good anytime, anywhere. This is GV 99.1, your kid vibes. Hello, hello, hello. Good evening to each and everyone. Yes, yes, yes. Ako lamang ang naririnig nyo ngayon, mga ka-vibes. Ang inyong masyarap na DJ. DJ Dada is in the house. Bongga! Kahit late, dito pa rin naman tayo. Sobrang late niyan, mga ka-vibes. Meron lang tayong inansikasong importanteng mahalaga. Wow! Importante na mahalaga pa. Oh! Pero ganun kahalaga nga. Parang ang buhay, sobrang halaga. Anyway, mga ka-vibes, ako lamang to ang iyong masyurop na DJ. DJ Dada, the real me, the real masyurop, the real mapambitin.
3: Pag-uwi ng bahay, amoy.
2: Siyempre, dito lang yan sa programong Dada and Soul Wellness at Fitness.

vibes, mapapabumtiyaya, bumyeye talaga kayo kasama si DJ Dada. Siyempre, simula alas 6 pero nagsimula na tayo mag-alas 7 na, diba? Sorry na! Ayan, hanggang alas 9 ng gabi mga ka-vibes. So, tatlong oras po tayong magtatawanan, magkukwentuhan dito sa aking programang Dadaan sa Wellness at Fitness. O, diba? Healthy Living! Kasama si DJ Dada. At syempre mga ka-vibes, last on Wednesday, pinag-usapan natin ay yung tips para sa budget meal sa pagda-diet. At syempre, may continuation yan. Itutuloy natin yan mga ka-vibes since hindi natin yan natapos last or noong Wednesday. Hindi last Wednesday, ngayong Wednesday lang. Huwag masyado. Pero ang bilis ng araw, no? Nagulat ako kahapon. Lo, Friday na nga. Friday na nga bukas? Talaga ba? Ayun mga ka-vibes, so since Friday today it's July 17, 2026. And it's already 6:52 p.m. sa buong Pilipinas. Kamusta naman yung mga vibes natin over there? Kamusta kayo mga ka-vibes? Grabe Friday ngayon! Ayan! Ngayon kikita ang mga bar, club, o kahit anong inuman man yan! Kasi Friday night! Ang sarap naman yan! Parang ang sarap mag-Friday night, no? Kaso kape, hindi na alak. Wow, bagong buhay! Walang ganon! Detsaring lang. Pero syempre, minsan kailangan din ng alak sa ating katawan. Kahit na healthy living tayo, di ba? Minsan kailangan din ng alak, ganon. Sumuway-suway kahit paminsan-minsan. Kahit yung kape pa araw-araw, dapat may iyap, konting pait pa rin sa ating panlasa tulad ng alak. Oh, sa mga mangiinom dyan, alam niyo na, huwag masyadong papasobra. Ang alak ay dinadala sa tiyan, hindi sa ulo. Okay? Oh, eto na nga. GV shoutout sa lahat ng mga jeepney drivers over there. Ayan, GV shoutout sa mga jeepney drivers, sa mga pasahero dyan. Hello po sa inyo. Bus driver, tricycle driver, pedicab driver, truck driver, or kung anong driver man yan sa mga naka-private vehicles. Hello, GV, shout out! Pero in fairness naman ngayong araw, hindi umulan. Napaka-init nga lang kanina. Grabe! Minsan, hindi ko alam kung anong gusto ko, maulan o mainit. Pwede bang yung tama na lang, ganun? Yung hindi maulan, hindi mainit. Parang lamig katulad ng Bagyo, ganun. Masarap mag-Bagyo, no? O kaya Tagaytay. Whee! And also, GV, shoutout sa mga BPO companies over there! BPO companies, hello din sa mga private companies, government agencies, public hospitals or malls and all. Basta yung mga trabahador dyan, hello sa inyo, good evening! O yung mga security guards dyan, avid listeners natin, GV, shoutout din sa inyo! Speaking of avid listeners, mga ka-vibes, kung gusto nyong makipagtawanan, makausap, or mag-shoutout on air, mag-text, you can text us at 0967-069-5768 or 0908-516-4466.
And also, you can follow us on our social media platforms, Facebook, TikTok, X, and Instagram, mga ka-vibes. Just simply search us, GV991. We have our Signal TV Channel 306. Ito kahit sa ang lupalot ng Pilipinas, basta meron kang Signal TV Channel 306, mapapakinggan ang GV99.1. Kompletuhin na natin yan, mga vibes. Siyempre, meron din kaming Mixlr. You can download the app Mixlr, mga vibes. And search as GV991. Ito naman kahit saan lupalot ng mundo. Yes, mundo, mga ka-vibes. Mapapakinggan ang GV99.1.

10:51 PM on the clock sa buong Pilipinas. My name is DJ Data, ang inyong ma-sure up na DJ. And welcome back to my program, Dadaan sa Wellness at Fitness. Hello, hello sa inyo mga ka-vibes. It's me again, DJ Data. At dumako na tayo sa ating mga text messages. Sabi na first texter natin, good evening DJ Dada, paki-play niyo naman po ang Dance Again by Jennifer Lopez. This is Gretchen from Porac, Pampanga. Thank you po. Ayan, na si Gretchen ay avid listener talaga natin ha, taga Porac. Hello sa lahat ng mga taga Porac, Pampanga. Mag-request kayo ng song upbeat music tonight because today it's a Friday. And also we have another texter. Good evening po DJ Dada, pwede po bang mag-request ng Oh Lala by Baby Dolls? Salamat po. At hindi niya sinabi kung sino siya. Ayaw niya magpakilala. Why naman? Oh Lala. Anyway mga ka-vibes, we have a question for tonight. May iiwan akong question sa inyo bago tayo dumako sa Facebook Live later around 8:30 or 8:35 PM. Siyempre, itutuloy natin ng usapang budget meal sa pagda-diet. What?

0: This is not totally a question, pero parang ganun na nga siya. So, ito ang iiwan ko sa inyo mga ka-vibes na pwede nyo sagutin mamaya or ngayon na through our text lines or hotlines. And also, you can comment your answers mga ka-vibes later sa ating Facebook Live. So, ito, magbigay ng isang halimbawa ng budget meal diet para sa isang araw. Again, magbigay ng isang halimbawa ng budget meal para sa isang araw. O, kung nakikinig kayo mga ka-vibes, ha, ano to? Exam? Ganun, diba? May pa-exam si ate mo, girl. Ayan, kung nakinig kayo sa programa natin noong Wednesday, mga ka-vibes, siguradong meron kayong mabibigay na halimbawa ng budget meal sa pagda-diet. And kung meron naman kayo sagot, mga ka-vibes, you can comment or you can text us at 0967-069-5768 or 0908-516-4466. At ito mga ka-vibes, mga pahapiyaw lang sa pinag-usapan natin noong Wednesday, nagbigay tayo ng high protein na mga murang pagkain at high fiber na murang gulay at prutas. At nagbigay din tayo ng healthy carbohydrates mga ka-vibes. At ngayon naman magbibigay tayo ng halimbawa ng budget meal na around 60 to 100 pesos bawat pagkain. Ito lamang ay aking inestimate lamang mga ka-vibes. Pero alam nyo naman yung mga bilihin ngayon. Grabe na! Diba? Ito lamang ay base lamang sa aking pag-research mga ka-vibes. Pero mamaya natin yan pag-uusapan. Okay? So we have our first caller for tonight. Hello, good evening.
1: Good evening, DJ Dada. Kumusta po?
0: Yes, hello, good evening. Okay lang naman ako. Hello, kamusta? Sino ka? Ano pangalan mo?
1: Yun, ang Solid Friendship Voice.
0: Solid Friendship Boy! Sino ka doon? Ano ba?
1: Ah, si Jason, sorry, nahanap ka.
0: Ayan, si Jason. Grabe naman, sorry naman. Diba? Medyo matagal na kasi tayong, medyo natagal tayong nawala. Oo. Kaya, ayun.
1: Nanahimik na po yung mga Solid Friendship Boys.
0: Kaya
1: nga! Talaga talaga sa Solid Friendship Boys dyan. Ingat-ingat sa biyahe.
0: Yes! Alam mo, actually, nung pagbalik ko dito, parang may nawalang grupo, sabi ko. Ayun pala, kayo yon. Bakit pa kayo na nahimik? Nawala lang ako, nawala din kayo.
1: Uy! Nung nagbakasyon ka ata, nung 2025 bata.
0: Hindi naman! Nawala lang mo na last month lang
1: last
0: naman.
1: Last year, nagbakasyon ka, tagal eh. Tapos,
0: yes.
1: Namis na ng GB.
0: Wow, na-miss niyo yung GV. Nawala lang ako, pati kayo.
1: Nagiginig ba kami lagi?
0: Ayun.
1: Hindi lang kami nagpapawala.
0: Nagpaparamdam, gano'n. Yeah,
1: hindi lang kami nagpaparamdam. Pero lagi lang kami nagiginig.
0: Wow, thank you so much. Eto, Jason, may ano ako, may iniwan akong question or may tanong ako sa ano natin ngayon. Magbigay ka ng isang halimbawa ng budget meal para sa isang araw. Yung mga pagda-diet, gano'n.
1: Yung parang ginisang pechay na may ano giniling na
0: ginisang pechay na may giniling na baboy.
1: Yeah.
0: Ay, pwede din 'yan. Oo, masustansya din naman ang pechay. Yes.
1: Mura yung pechay, mga isang tali, 15 pesos.
0: Oo, hindi lang ba 5 piso? Hindi pa siya 5 piso. Or 10 piso, ganun. Or umuwi na ako masyado sa, ano, sa mura.
1: Ganun. Siguro, kasi nasa isang apat na member ng family yung isang butuan.
0: Ayun. Uy, masarap din yan. O kaya lagyan mo ng sardinas. Diba? Petchay. Ano kasi tawag doon? Yeah. Lagat petchay. Ayun.
1: Yeah, maraming tamati.
0: Ayun, perfect! Parang gusto ko tuloy. Diyos ko po, Maria. Oo.
1: Ayun, yung friend ko pala, isa-shoutout niya yung ano niya, mga besi niya.
0: Oh, sige, go lang! Isharap mo na yung besi mo!
1: Oh, isharap mo yung besi mo.
2: Shoutout po kay Kutet.
0: Sino si Puset? Grabe. Sino tita si Puset? Tita mo?
2: Siya po nalilig din sa amin ngayon.
0: Ay, ano ba pangalan ng tita mo? Pero sa Puset, grabe naman yan.
1: Sino sila pa? Yung dalawang pa.
0: Oh, sige, kaya niya.
1: Siya yung time. Si Kutet na lang, ano, magpa-shoutout natin.
0: Tatawa na lang ba tayo hanggang bukas? Ang saya nyo dyan sa sasakyan, ah. Anyway, Jason, maraming salamat. Baka may gusto ka pang i-shoutout or request na song. Go ahead.
1: Any Flow G na lang daw na kanta, sabi nila.
0: Any Flow G na kanta. Okay, saan ba yeah. kayo papunta?
1: Dito na sa Clark kami, pero bawal mention yung place nila.
0: Ay, oo, yes. Oo.
1: Thank you, DJ Kakay. Ay, DJ Kakay, DJ.
0: Hi! Sorry,
1: DJ Kakay.
0: Hi!
1: Namiss ko na si DJ Kakay.
0: Grabe ka! Hindi naman ako nagkukwento on air. Yeah. Iba si DJ Dada and the DJ Kakay.
1: Yeah, sorry, DJ Dada. Ingat po sa pag-uwi and more power sa GB. Thank you.
0: Okay, yeah, thank you so much. Ayun, ingat-ingat. Oh, gravity bye-bye. Naman ang caller natin ngayon. Napakasaya nila sa sasakyan. Oh, ingat-ingat kung saan man papuntahan. Ayan mga ka-vibes, again kung gusto nyo tumawag, 0967-069-5768 or 0908-516-4466. At balik ko, Marshall, at tugtugan na muna po tayo mga ka-vibes. Again, yung iniwang ko question sa inyo. Magbigay ng isang halimbawa ng budget meal diet para sa isang araw. Ayan ang sabi naman ni Jason kanina. Ay, petchay na may giniling. Oh, perfect. Again, mga ka-vibes, my name is DJ Dada. Keep it locked only here on GV99.1, your Kid Vibes.
3: Keep it safe out there. Eyes on the road, hands on the wheel, and phones out of sight. Practice safe driving, ka-vibes. A good vibes reminder from GV99.1.
4: Bakit RiteMed ang binibili mo?
5: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
6: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
7: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RiteMed ako.
8: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RiteMed. Kaya ako, kailangan hiyang.
9: Kailangan right medicines, kailangan right med.
10: If symptoms persist, consult your doctor.
11: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines, kailangan right med.
12: Tayo na.

0: For state-of-the-art facilities, expert eye care, and affordable eyewear, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical, love your eyes.
1: Ang Small Town Lottery ay ginaganap sa City of San Fernando, Pampanga at hatid sa inyo ng Lake Tahoe Gaming and Amusement Corporation. PCSO Building, Estado Macapagal, Government Center, Maimpis, City of San Fernando, Pampanga. Para po sa kaalaman ng lahat, ang proseso at draw machine na ginagamit ay katulad ng proseso at draw machine ng PCSO Lotto Draw kung papaano mo din ito napapanood sa telebisyon. Bago ang draw, may mga piling hurado na nakaantabay upang sumaksi sa pagsasagawa sa mga proseso sa draw proper. Ang bawat bola na ginagamit sa Small Town Lottery ay tinitimbang at tinitingnan kung ito ay nasa tamang bigat bago ilagay sa draw machine. Ang draw machine ay mabusising ine-examine bago gamitin. Kapag lahat ng gamit at proseso ay masusing na pag-aralan, ang Small Town Lottery ay umpisahan na at ito ang mga winning numbers.
2: 21, 32. At para sa mga winning numbers, 21, 32.
3: Abe, easy ka lang. Kabud ka pa mo, mibalik yung sakit mo ne.
4: Ah, eh ako ni Ag yung gawa nita.
3: At tuna, in return of the kamba, binat niya po ang ating lagnat, sakit ng ulo at katawan. May binat, ampong miyabe abeng sakit.
5: Mas bilis banat kesa kayang apat.
6: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
7: Unilab quality yan.
6: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Rexidol Forte, mas bilis banat sa apat.
9: Sa buhay, we are Beanie and you're currently listening.

Anywhere. This is GV99.1 York Vibes. Hello, hello, Maca Vibes. Good evening to each and everyone. And now we're live on our official Facebook page at GV99.1. Yes, Maca Vibes at GV99.1. So kung hindi pa kayo naka-follow, naka-like sa ating official Facebook page, please do follow our page. Wow! Anyway, mga kabayes, my name is DJ Dada, ang inyong masyurop na DJ. The real me. The real masyurop. The real mapambitin. Siyempre, dito lamang yan sa programang Dadaan sa Wellness at Fitness. Usapang ano to, mga ka-vibes? Usapang healthy ang meron tayo for tonight. Yes, wow. Talaga naman, healthy living. Kasi sa panahon ngayon, mga ka-vibes, kailangan natin ingatan ang ating pangangatawan, lalo na yung health natin. Diba? Kasi alam mo naman, life is too short. So we need healthy foods, healthy living, healthy money. Wow! Siyempre kasama yan, diba? Kailangan na healthy yung bulsa natin, mga ka-vibes, at yung budget natin. Ayun! At wag na tayo magpaligoy-ligoy pa, mga ka-vibes. Meron tayong iniwang question kanina sa inyo, mga ka-vibes, bago tayo bumalik dito at bago tayo mag-live sa ating Facebook Live. So eto nga, mga ka-vibes, kung nababasa ninyo sa ating headline for tonight, magbigay ng isang halimbawa ng budget meal diet para sa isang araw. Again, magbigay ng isang halimbawa ng budget meal diet para sa isang araw. Kanina may nakapagbigay, mga ka-vibes, na pet chai at bigyan mo ng giniling. So, in short, lagat pet chai, ganun, sa Kapampangan. Talaga naman, budget meal naman talaga yon. Pero mas masarap, mga ka-vibes, kung lalagyan mo siya ng sardinas. Ang perfect! Kasi yung sardinas, mga ka-vibes, isa din yan sa high protein. At yung gulay na pet chai, masustansya at may protein din yan. Ganon! So, kayo, mga ka-vibes, kung meron kayong idea tungkol sa question natin tonight, maaari kayong tumawag o mag-text sa 0967-069-5768 or 0908-516-4466. And also, you can comment your answer, mga ka-vibes, sa ating Facebook Live. Mababasa din natin yan, kaya wag kayong mahihiya. Okay! Sana nakikita nyo si DJ Dada kasi naka-pure black tayo ngayon. Nakakaloka, oo. At maliwanag naman ang buhok natin kasi kulay pula. Manok na pula. Manok na pula! Grabe, naka-plain black tayo ngayon. Tapos pala pag pumapasok tayo dito, hindi tayo nagpa-plain black. Kasi hindi nakikita ang damit natin. Hi! And mga ka-vibes, last nung Wednesday, may pinag-usapan tayo dito tungkol sa mga budget na ganyan, di ba? So kung nakinig kayo, may idea kayo kung ano yung mga budget meal for diet. Okay, ngayon naman, mga ka-vibes, ang ibibigay ko sa inyo ay ang halimbawa ng budget meal, like from 60 pesos to 100 pesos bawat pagkain. And again, mga ka-vibes, disclaimer, I'm not professional na dietitian or whatsoever, nutritionist or kung ano man tawag doon. Basta hindi tayo professional sa ganon, mga ka-vibes. Ito lamang ang dinidiscuss ko sa inyo ay base lamang sa ating research. Okay. So first natin, mga ka-vibes, sa halimbawa ng budget meal from 60 pesos to 100 pesos na masustansya, diba? So ang una natin dito ay dalawang itlog
plus one cup of rice. At bigyan mo yan ng kangkong. Ay, perfect! Mataas sa protein, carbs, at fiber. Ayun. Isa rin yung sa sinabi ko sa inyo mga ha-vibes, yung kangkong na gulay. Mataas din yan sa fiber. Yung mga kangkong na kung saan-saan nyo nakikita ay masustansya yan. Lalo na kapag yung tubig ay alam nyo na medyo kulay brown, ganun. Cheers! And yung itlog mga ka-vibes, huwag nyo lang iniitlog-itlog lang yan. Ayan ay mataas din na protina ang mabibigay yan na sa katawan natin. Kaya huwag nyo nilalanglang yan. Kung araw-arawin yung ulamin yung itlog, at least masustansya. Ganon! At syempre mga ka-vibes, tanggalin nyo yung yellow kasi yung yellow nakaka-high blood yan. Oo. So yung white, yung pinaka-advisable na pwede nyong kainin araw-araw. Kasi mataas yan sa protina. Okay? And next one, mga ka-vibes, yung munggo plus kanin. Oy, ang mura lang ng munggo, diba? At ang mura lang ng kanin, may mabibili ka naman ng 30 pesos per kilo. Ganun, or 40 pesos per kilo, diba? So, munggo plus kanin, kumpleto sa fiber at protein. Oh, diba? Ako minsan, or madalas kong kinikrave yung munggo. Again, na favorite ko yung munggo. Ewan ko ba, parang nag-i-enjoy ako pag kinakain ko siya ng Friday, ganon. Kasi sabi nila, munggo day kapag Friday. At sasamahan mo pa yan ng GG, ganon. Diba? Munggo plus kanin, mga ka-vibes. Mataas yan sa fiber at protein. At pangatlo naman natin mga ka-vibes, ang tokwa plus repolyo plus rice. Again, na tokwa mga ka-vibes plus repolyo plus rice. Yung rice, hindi naman yan matatanggal mga ka-vibes. Kung nagda-diet ka, huwag mong tanggalin ng talagang buong-buo yung rice. Pwede ka naman kumain kahit konti lang, one scoop of rice or half scoop of rice mga ka-vibes. But at least, may rice ka para may carbs ka pa din sa katawan mga ka-vibes. O kaya naman kung ayaw mong kumain ng rice, palitan mo yan ng sweet potato. Ayan, yung kulay yellow or orange kapag niluto mo yung potato mga ka-vibes. Or yung tinatawag na kamote, ganon. Anyway mga ka-vibes, ang next naman natin, sardinas plus petchay. Ito yung sinasabi ko kanina at sinagot kanina ng avid listener natin sa call, which is si Jason, ang ano kasi pangalan ng grupo nila. Basta may pangalan yung grupo nila na avid listener dito sa GV99.1. Ang sinagot niya ay giniling at petchay. So yung binigay natin ngayon, sardinas plus petchay plus kanin. Ayan, masustansya yan mga ka-vibes. Mura na, masustansya pa. O, ang sabi naman dito, protein at gulay sa isang ulam. O, di ba sabi ko naman sa inyo, yung sardinas talaga ay mataas sa protein, mga ka-vibes. Perfect! And next natin, mga ka-vibes, eto yung pinaka number one na ulit-ulit kong sinasabi sa inyo na malakas sa protina ang parte ng manok, mga ka-vibes, ang chicken breast. O, di ba? Hindi breast ng asawa mo, ng jowa. Hoy, walang ganon! Bawal yun! Hoy, breast ng chicken! Hindi ng jowa mo, ng asawa mo. Masustansya yan sa mga bata na nagbo-breastfeed ganon. Pero sa inyo, hindi! Grabe naman yan! Ayan, sabi dito, chicken breast plus kamote plus gulay. Maganda kung gusto mong mag-build ng muscle or magpapayat. Ito yung pinaka number one na advisable na pwede mong kainin. Actually, pwede mong kainin to like everyday kung nagmi-meal prep ka like us. Diba? Nagmi-meal prep kami like 3 days, nagmi-meal prep kami na isang ulam. Yun lang yung kakainin namin for 3 days. Puro chicken breast and magkukonting kanin kami mga ka-vibes. Tapos magugulay kami like broccoli o kaya ng pipino. Yun yung parang pinapartner namin doon sa meal prep namin. Ayan, maganda ito mga ka-vibes. Again, kung nagbibuild ka ng muscles at
magpapayat. Oy! Ang perfect naman ng ano natin today, di ba? Oh. Ulitin ko mga ka-vibes ha. Halimbawa ng budget meal for from 60 pesos to 100 pesos bawat pagkain. Dalawang itlog plus one cup of rice or kangkong. Tapos ang next, munggo plus kanin. Ang next naman natin, tokwa o repolyo plus rice. Ang pang-apat, sardinas plus petchay plus rice. Ang pang-lima naman natin na pinaka-healthy talaga sa lahat ng sinabi ko ay ang chicken breast kamote plus gulay. Ayun mga ka-vibes, perfect! At itutuloy pa natin yan later mga ka-vibes pagkatapos natin basahin yung mga comments dyan sa Facebook Live. So, GB shoutout sa lahat ng mga ano natin, manonood natin dyan, mga ka-vibes. So, ang sinabi naman dito ni Bernard Kimbao, Happy Friday! DJ Dadang Malagu, wow! Happy Friday! Next naman, sabi naman ni Dexter Diesta, DJ Dada pa shoutout po! Uy, GB shoutout kay Dexter Diesta, hello sa'yo, happy watching! Oh, sabi dito sa comment, hindi ako na-inform na miss ka na pala at hindi na namisses ka na pala, hindi na miss. Hoy! Miss pa din naman ako. Hindi pa naman ako kinasal. Grabe naman kayo. Masyado kayo exoited. Diba? Exoited pa kayo sa akin. Ganun. Hindi! Hindi pa ako kasal. Miss pa rin ako hanggang ngayon. Miss without R. Ganun. Shoutout din kay Jodeline Angeles. Hi to my sister-in-law. Hello, happy watching. Thank you so much sa pag-support palagi. Ayan, libre mo na ako ng kape. Go na, uwi ka na. Ang bonding kape talaga, di ba? Yun ang uso, hindi alak. Okay, oh, sabi dito, 2 cup of rice, gulay with fish, with matching fruits on the side. Huy! Huy, grabe naman yung 2 cup of rice na yan. Hindi na yan, ano, hindi na yan na pang diet talaga. Yan kung nagbabulking ka, pwede yan. Talagang dagdagan mo yung kinakain mo na kanin. Pero kung nagda-diet ka, 1 cup of rice or half cup of rice is enough, ba? Diba? Hindi 2 cup of rice kasi sobrang dami na yun, ganun. Bernard, ano ka? Fake news ka? Ganon. Uy, sabi naman ni Chris Yumul Ramel. Good evening, DJ Dada. Pa-shoutout po sila Jasmine Radley. Ang hirap naman ang pangalan. Grabe, ayoko na. Radley Naveen and Melissa. Maraming salamat po. More power and God bless all of you. Uy, thank you so much. Nyo naman po sa comment section ha. Ang haba pa ng inyong mga comments. Grabe, maraming salamat. O sabi naman ni nyanyan ninyo. Grabe. Ang pangit naman ng pangalan. Grabe naman yung pangalan mo sa Facebook. Nangungo ako dun ha. Good evening DJ, listening from Malabanas. Talbos ng sayote with sardinas. Can I request a song Gold by Kiara? Thank you. In fairness naman, yan sa ano sa talbos ng kamote o kaya naman talbos ng ampalaya o yung dahon ng ampalaya with sardines, ang perfect niyan. And speaking of that mga ka-vibes, yan yung inulam namin kaninang lunch. Pero may iba pa kaming ulam at nag-crave lang yung papa ko which is one of my favorite na ulam din talaga. Yung ginisang sardinas tapos lagyan mo siya ng dahon ng ampalaya. Talagang mapaparami ka ng kanin! Perfect na perfect talaga. Pero dahil

happy birthday kay Sir Gary. Galing yan sa anak mo na si Cherish Ninia. Hindi ko alam kung taga saan kayo, pero grabe, in English ako ng anak mo. In fairness naman. Another comment, mga ka-vibes. Ramon Kiazon, pa-shoutout DJ Dada kay Kuya Monching. Happy watching. Hello, shoutout kay Kuya Monching. And happy watching. Ang daming comment! Sige, bago ko yan ituloy, mga ka-vibes, itutuloy ko muna yung usapang topic natin ngayon na budget meal or halimbawa ng budget meal from 60 pesos to 100 pesos bawat pagkain. So natapos na tayo kanina doon sa limang pagkain. Ngayon naman, budget grocery list ang sasabihin natin, mga ka-vibes. Ito ay pang isang linggo na grocery list, mga ka-vibes. So bumili kayo ng 30 pieces na itlog. Ayan, kainin nyo 3 pieces per day na boiled egg. Kainin nyo lang yung white. Wag nyo isasama yung yellow, mga ka-vibes. Okay? And 1 kilo na munggo. And 4 to 6 blocks ng tokwa. 6 to 8 na lata ng sardinas. 2 kilos ng manok kung kaya ng budget. Ito, mga vibes, again, bibilin yung manok breast part, okay? 2 kilo yan, pang isang linggo na yan, perfect na yan. At 5 kilong bigas, ito kung nagda-diet ka, ganun. At syempre, bumili ka na rin ng kangkong, repolyo, sayote, at okra. Yun yung mga gulay na pinakamasustansya sa lahat. At samahan mo yan ng ampalaya. Ayun. And 1 to 2 kilos ng kamote. Isang dosen ng saging, mga ka-vibes. Yun yung gagawin nyo na, dessert. Huwag kayong mag-dessert ng mga sweets, ha? Like yung mga pastries, ganyan. Yung mga candies, chocolates. Ay, mga ka-vibes, kung nagda-diet ka, hindi pwede yan. Dapat tanggalin mo yung sweets sa katawan mo. Huwag yung sweets sa sa partner mo, ha? Huwag mong tatanggalin yun. Grabe naman. Yung usapan dito, sweets sa pagkain, like pastries, chocolates, or any sweets, or any colored drinks, mga ka-vibes. Okay? So, sa ganitong mga pagkain, posible kang makakain ng high protein, high fiber, at sapat na carbohydrates habang gumagastos ng humigit kumulang ng 150 to 250 bawat araw. Depende sa dami ng kinakain at proseso sa inyong lugar. Ito, mga ka-vibes, kasi kaya ko nasabi sa depende sa inyong lugar, kasi may mga iba't ibang lugar na iba-iba yung presyo ng pagkain. Okay? Again, itong mga senior ko sa inyo, mga ka-vibes, based lang ito sa ating research. So, I'm not a professional nutritionist here. Okay? So, baka kasi may makapagsabi sa inyo dyan, wala ka naman ganito, ganyan. May lisensya ka ba na ganito? Wala. Oh, ako nasasabihin sa'yo, wala. May lisensya po ako, driver's license. Saka po KBP license. Yes, mga ka-vibes, hindi lang tayo basta-basta nagbo-broadcast dito. Tayo po'y license ng kapikasan. Kapikasan? Kapikasan? Grabe na yan. Tayo po ay license KBP, mga ka-vibes. So, kung hindi nyo alam yon, i-search na lang kung ano ibig sabihin ng KBP. Charis! Ayan, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. License po tayo. So, pwede tayo mag-broadcast sa ayaw at sa gusto nyo. Sabi naman ni Bernard Kiembao, oh, I'm sorry, I stand corrected. Wow. Ayun na, guys, tapos na tayo sa topic natin tonight. So maraming salamat at sana may natutunan kayo. And before we end our live, sige, basahin na muna natin yung mga comments nyo. From Dawu to Bataan, DJ Dada pa din. Uy, nasa Bataan ngayon si Bernard. At sabi naman ni, ang daming comment ni Cherish Ninia, paulit-ulit lang. Anyway, that's it for tonight, mga ka-vibes. Yun na yung mga comments na meron tayo ngayon. So, sa mga hindi ko nabasa, yung mga nakaligtaan ko na comments, I'm so sorry, mag-isa lang tayo dito. And abawi ulit ako sa inyo next week.

0: GV99.1.
1: Yo, kumusta na? Alam ko, marami rin kayong iniisip. Kaya, ikanta na lang natin yan.